0: na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang eye bearing.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med eye berry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
3: Eye berry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang eye berry gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Playtime Check, brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
6: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
8: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Kim ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: Tara na!

0: Whitney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahintang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba na konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

masadya sila ng mga patungan ng mga sofa at gamit. Stackable raw yan para space saving kapag hindi sila binabaha. Pero mga kapatid, ayon sa mga eksperto, okay lang naman mag-DIY.

0: by the Bloomfields, mga kapatid. Yan yata ang song ng mga nakakakita sa iyo, Mase. Pagkita nila sa iyo. Ale, ay, wow. Nasa langit na ba ako?
1: Wala po. Earth na earth ito.
0: Good morning muna sa mga nakadutok po sa atin ngayong Lunes ng umaga, August 24, 2026. At maya-mayang kaunti, syempre po ang ating mga balitaan. At aalamin pa rin natin itong latest dito po sa binabantayang bagyo na si Obet na ang sinasabi, posible daw maging super typhoon. Alamin po natin yan sa ating mga kasamahan dyan sa Pag-asa. Pero bago ang lahat, Tita Mase, bumati ka muna sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin this morning.
1: Happy, happy Monday morning, Tita Chad. Sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayong umaga, naku, ako pa rin po ang hahalili muna kay Manong Ted, ha? Habang siya ay merong importanteng mission. Mission ba? Ayan.
0: Kasi dati, isang beses lang sa isang taon siya nagwawalis ng bakuran. Ngayon ginawa niya twice a year. Pag Holy Week, tsaka pag August.
1: Ayun, nagwawalis-walis na sa bakuran. Diretso siga na. Allowed pa ba yung siga?
0: May nagsisiga pa ba? Pagkatapos niyo magwalis ng bakuran, baka dumiretso din yun sa Bulacan, pati sa Pampanga.
1: Nako!
0: I-check lang din niya yung mga flood control projects natin dyan.
1: Masakit sa ulo yan. Si Presidente, pupunta na dun eh.
0: Sa Pampanga ngayon,
1: sa
0: di ba yun ang sinasabi
1: ngayon?
0: Mo? Saan
1: actually,
0: ang punta
1: dapat,
0: ng ulo ngayon?
1: Dapat Bulacan at Pampanga, pero ang naging ending, doon na lang daw muna siya sa Pampanga. Meron siyang bibisitahin kasi doon na isang school at saka magkakaroon siya ng situation briefing dyan sa Pampanga para malaan daw yung sitwasyon dyan. Evacuation centers yung
0: ang pupuntahan niya. Oo, talaga namang ang sipag. Umikot-ikot. Nauna na over the weekend, itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Di ba sumakay pa sila ng bangka?
1: Oo.
0: Dinalaw nila yung Hagonoy, Bulacan.
1: Ay.
0: Yan ang talagang lugar na hindi na po nawala ng baha. Pero alamin natin, tayo po ba'y uulanin ngayong linggong ito? Kasama po natin from Pag-asa si Charmaine Varilia. Good morning, Charmaine.
2: Yes, magandang umaga din po, DJ Chacha. And maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan nga, habagat pa rin na siya nakakaapekto sa may northern at central Luzon. Ito nga ngayon yung nagdadala ng pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Batanes. Samantalang maging maulap din ang kalangitan at kalat-kalat ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley maging sa may Cavite, Batangas at Rizal, dala pa rin ng habagat. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan ngunit asahan pa rin yung mga localized thunderstorms lalong-lalo na nga sa hapon. At sa magiging kailagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat sa mga papalaot sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At meron nga tayong tatlo pa ring bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin ang natin dyan, itong si Bagyong Saudel na napanatili ang kanyang lakas habang kumikilos nga dito sa may karagatan ng Pilipinas, silangang bahagi ng Northern Luzon. At huli nga yung namataan sa layong 1,660 km east o silangan o hilagang silangan ng extreme northern Luzon. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 175 km per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na umaabot hanggang 215 km per hour. Kumikilos nga yan ngayon ng pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometers per hour. At base nga sa nakikita nating scenario ay posible na ngayang makapasok dito sa loob ng ating PAR ngayong araw. At inaasahan din na pagkapasok nito ay posible pa na mas lumakas ito at umabot ng super typhoon category. Ngunit posible rin na panandali ang labang yan sa loob ng ating PAR at maaaring makalabas din kinabukasan. Ngunit kung mas pakanluran yung pagkilos nito ay maaaring magtagal siya. Ngunit dito lang naman siya sa may hilagang bahagi lang ng ating PAR, so mababa pa rin yung chance nito na maglandfall sa alinmang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, ay ito yung nakikita nating makaka-impluensya sa habagat sa mga susunod na araw. Kaya naman, asahan pa rin natin yung paglakas ng habagat o enhancement ng habagat, especially pagsapit ng Miyerkules hanggang Thursday sa malaking bahagi ng Luzon. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilia, nagulat.
0: Charmaine, so itong binabantayan natin na si Sodel, ang sinasabi, ngayon daw ang pasok nito, hindi natin masyado mararamdaman yung pag-ulan. Tama ba yung pagkakaintindi namin?
2: Yes po, no. Yung magiging panahon po ngayon sa Metro Manila ay katulad pa rin po yung naging panahon natin kahapon, may mga pag-ulan at medyo makumlimlim. Pero hindi natin ina-expect na super significant yung mga pag-ulan o yung mga pag-ulan na maaaring mag-cause ng mga flooding. However, pagpasok po ng Wednesday up to Thursday up to weekend, yan na po yung nakikita natin na enhancement na ng ating habagat. So, dyan na po papasok yung mas malalakas na mga pag-ulan, especially nga sa may westernmost part ng Luzon, particularly dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro.
0: Oo, yung Miyerkules na yan na binabanggit mo, ano yun? Epekto ng habagat ni Sodel o nung dalawang bagyong iba pa?
2: Yes po, no. Yung sa nakikita po natin, more on habagat na i-impluensyahan or papalakasin ni Sodel. Kasi yung isang bagyo, si Jenari, sa nakikita po natin, or ito yung dating si Bagyong Neneng, maaari na po yan na maging isa na lamang low pressure area kasi palapit na po dito sa may kalupaan ng silangang bahagi ng China, no. So sa nakikita din po natin, yung isa naman na tropical depression sa labas din ng ating parsilangang bahagi ng southeastern Luzon, ay nakikita naman po natin na posibleng kasunod ito ni Sodel. Kumbaga, susundan niya na yung magiging track ni Sodel. So possibly na pagkalabas ni Sodel, siya naman yung papalit, pero dito pa rin sa may gilid ng ating part. So mababa pa rin po yung chances na mag-landfall in any parts of our country. However, ay pwede po nilang hatakin or palakasin yung habagat po natin sa mga susunod na araw.
0: Oo, so yung Wednesday onwards na binabanggit mo, sing lakas ng mga ulan na naranasan natin nung nakaraang linggo? Ganun katindi?
2: Yeah, hindi po natin inaalis, no, yung posibilidad na pwedeng umabot ng ganong kalakas dahil sa nakikita nga po natin ay medyo marami-rami yung bagyo na makaka-impluensya sa ating habagat. However, yung pinapakita po ng mga models ngayon ay hindi pa naman or mababa pa yung chances since kumbaga kung yung threshold po ng mga nakarang araw ay umabot ng more than 100 to 200 millimeter, no, ngayon po parang nag-range lang sa 50 to 100 millimeter. However, since medyo may lead time pa po tayo na 2 to 3 days, so expect po natin na maaari pa itong magbago. Kaya paghandaan pa rin po natin yung worst case scenario.
0: Oh, at ang binabanggit mo kanina, aside from Oriental Mindoro, kasama din dito ang Metro Manila and some other parts of Luzon. Kung ano exactly yung mga sabihin na natin areas na naapektuhan nung nakaraang linggo.
2: Yes po, no. Particularly po sa may westernmost side since habagat po yung influencing weather po natin. So Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, dyan po yung nakikita natin na magsisimula yung pinakamalalakas na mga pag-ulan. And approaching weekend, more on Ilocos Region, maging sa may Abra, Benguet. Tapos same areas dito sa may westernmost part ng Central Luzon, possibly medyo madagdagan pa, no. So ang Metro Manila po medyo dito sa may western side, malapit-lapit. So expect po natin na magiging makulimlim po all throughout the week.
0: Maraming salamat ang ating pag-asa weather forecaster si Charmaine Varilla. So let's all hope and pray mga kapatid na yung magiging maulan na Miyerkules onwards po yan hanggang sa weekend. Hindi naman singtindi nung naranasan natin Maricel last weekend. At same areas eh.
1: Oo nga, kasi nung last week na na-experience natin na ulan, yung isang buhos na supposedly ay pang one month, inabot na ng ano, ilang araw lang.
0: Oo nga,
1: ano,
0: totoo, yung isang araw or ilang mga araw. Oh, so tingnan po natin, mga kapatid, maghihingi pa rin tayo ng update dito sa ating mga kasamahan sa pag-asa. But for the meantime, handang-handa na po ang ating balitaan. Dito po yan sa 105.9 True FM. Ito nga pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Sa datos nga po ng NDRRMC, halos 30 ang nasawi sa Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ang epekto ng habagat.
1: Habagat patuloy na nakakaapekto sa Luzon. Bagyong may international name na Sodel, posible naman maging super typhoon pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Papangalanan nito bilang Bagyong Obet ng Pag-asa.
0: Samantala, 88 mga lugar sa bansa isinailalim na po sa state of calamity. Yan po'y ayon sa huling report ng Office of Civil Defense.
1: Mahigit 7.4 million Filipinos apektado na ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayuda ng gobyerno sa mga nasalanta, lampas 1 bilyong piso na.
0: Senado, susuriin daw ang higit 1 bilyong pisong alokasyon ng TPWH para sa flood control na nakasaad sa panukalang 2027 national budget.
1: National kidney transplant, full bed capacity na. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis dulot ng malawakang pagbaha, mga walk-in na pasyente, lilimitahan daw muna.
0: Testimonya ng dating OVP disbursing officer na si Gina Acosta sa 125 million pesos confidential funds. Tinawag na isa sa mga smoking gun ng prosecution laban sa vice-presidente.
1: Dating Senador Antonio Trillanes nananatili sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Subalit nidesisyonan pa kung isasalang sa witness stand.
0: Samantala, prosecution susubukan daw ipresenta lahat ng ebidensya sa Senate Impeachment Court sa pagtatapos po yan ng buwan ng Setyembre.
1: Balik sa panghapong schedule ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre.
0: Reklamong subornation of perjury. Maaaring kaharapin ni Senator Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, dahil sa umano'y coach na testimonya daw ni Orly Gotesa.
1: Panawagang buwagi ng travel tax muling umiingay. 1,620 pesos na binabayaran ng karamihan sa mga Pilipinong bumabiyahe abroad, target alisin. Pero saan kukunin ang pondong mawawala sa gobyerno?
0: Saka sa atin din ulit.
1: Ay, hahanapan din. Papalitan lang yung pangalan.
0: Hahanapan lang ng bago. Samantala, sa ibang balita, Philippine National Police paiigtingin ang panuntunan sa firearm security sa mga kawanin ng pulisya. Lalo't lumalabas sa investigasyon na baril ng ama ng kawanin ng gobyerno ang ginamit sa Zamboanga school shooting incident.
1: Mas mahigpit namang school security at firearm safety isinusulong sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Mental health organizations na nawagan naman sa kagawaran ng edukasyon na ipagpaliban ng active shooter simulation sa mga eskwelahan sa buong bansa.
1: Para matugunan ang kakulangan sa mental health practitioners, kagawaran ng kalusugan planong sanayin ang healthcare workers na magbigay ng mental health support.
0: U.S. Embassy may paglilinaw. Pagbisita ng U.S. and Filipino Armed Forces sa ni-raid na Sanja Steel Factory sa Tagaloan, Misamis Oriental. Bahagi lamang daw ng kanilang mga regular na gawain at pagpaplano para sa balikatan exercises.
1: 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group sibak sa pwesto matapos magkamali ng respondihan sa Santa Maria, Bulacan, kaugnay ng cigarette smuggling. Bodegang pinasok nila, may lehitimong operasyon pala mula sa Bureau of Customs.
0: Balita po sa Metro Manila, 3 pasyente ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital nasawi. Babala po sa publiko, maaaring lumitaw ang sintomas ilang linggo matapos ang paglusong sa baha.
1: Jeepney driver na sumuntok sa pinto ng kotse sa San Mateo, Rizal, suspendido ang lisensya at pinagpapaliwanag ng LTO. Road rage nagdulot ng mabigat na trapiko.
0: Samantala, sa mga balita po sa lalawigan, kalsada sa Barangay Chabayan sa Sabtang, Batanes, isinara na muna sa mga motorista dahil sa landslide at rockslide.
1: Natala ng Occidental Mindoro ang 1.43 billion pesos na halaga ng pinsalang dala ng pag-ulan at pagbaha nitong mga nakaraang linggo. 1.38 billion pesos dito ay pinsala sa infrastruktura, habang 53.33 million pesos ang sa agrikultura.
0: 3 bangkay natagpo ang palutang-lutang sa iba't ibang mga ilog sa Bulacan.
1: E-waste na ipinapasok sa Subic, muling binabantayan. Tanong ng environmental groups, ginagawa bang tapunan ng electronic waste ng ibang bansa ang Pilipinas?
0: Nangyari! Samantala, Zambales, isinailalim na po sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng mga pag-ulan at pagbaha. Higit 591 million pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura na itala.
1: 17 anyos na dalaga patay matapos makahawak ng live wire sa Binahang Village sa Kalumpit, Bulacan.
0: Pulisya, may impormasyon kaugnay po sa pagpatay sa mag-iina na natagpuan sa abandonadong sasakyan dyan sa San Rafael, Bulacan.
1: Kamay ng isang pulis sa Camarines Sur na rumesponde sa lalaking nag-aamok at armado ng bulo na putol.
0: Supply naman ng kuryente sa Visayas, patuloy na binabantayan matapos po ang sunod-sunod na yellow alerts dahil sa manipis na reserba at pagpalya ng ilang power plants.
1: Isang revolver na kumpiska mula sa isang grade 9 student sa Cebu nang magkaroon ng surprise bag inspection sa Lut'od National High School sa Pinamungahan, Cebu.
0: Samantala, probinsya ng Bohol, labis na maaapektuhan ng El Nino, maaaring magdulot po ng mataas na temperatura at matinding tagtuyot sa lugar.
1: 15 anyos na estudyante, hawak ng otoridad matapos umanong magpakalat ng online threats ng pamamaril at pagpapasabog sa mga paaralan sa Bukidnon. Pasok sa Valencia City, suspendido dahil sa posibleng panganib.
0: Samantala, higit 100 tindahan sa Iligan City Central Market natupok matapos ang malaking sunog. Pinsala po, tinatayang nasa 900,000 piso.
1: Isang Intel police at dalawang pinaghihinala ang gun dealers patay sa shootout sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Municipal Vice Mayor sa Lanao, arestado sa kasong pagpatay.
0: Sa balitang consumer pangkalakalan, Philippine-Japanese Defense Agreement epektibo na. Pagpapalitan ng supplies at services ng sandatahang lakas ng dalawang bansa, pinalawak pa.
1: Busina sa ating mga kapatid na motorista. Presyo ng petrolyo asahang tataas bukas. Araw na, Martes.
0: Aray, lakad na lang tayo, Maricel. Samantala, panukalang pag-alis ng travel tax. Tututukan nga ng Senado. 1,620 pesos na binabayaran ng economy class passengers. Posible daw na tuluyan nang mawala. Kaya nga ang sinasabi ni Maricel dito kanina, saan nga kukunin yung mawawala?
1: Ayun na nga. Department of Energy, inihahanda ang suspensyon ng nasa 40 diesel power plants na bigong tumugon sa show cause order. Matatandaang noong Hulyo ay nag-issue ng show cause order ang ahensya sa higit 200 generation companies bilang hakbang para mapanagot ang mga kumpanya para sa mga deficiency na nagresulta sa power interruption.
0: Abiso naman po sa mga dadaan po sa Ninoy Aquino International Airport. Nakararanas ng maikling power interruption sa Terminal 1 hanggang Martes po yan bukas bilang bahagi ng preventive maintenance electrical equipment ng terminal.
1: Energy Department uubligahin ang parking lots na magkaroon ng electronic vehicle o EV charging stations.
0: Pangulong Bongbong Marcos Jr. nilagdaan po ang isang executive order na layong palakasin at paunlarin pa ang industriya ng critical minerals sa bansa upang makatulong sa transition sa clean energy, digital transformation at advanced technology ng ating bansa.
1: Pagpasok ng commercial fishing vessels sa municipal waters, muling pinag-aagawan. Office of the Solicitor Generals kumampi sa mga maliliit na mangingisda sa kasong nasa Korte Suprema.
0: Balita naman po sa ibang bansa. Bagong pag-atake na naman, isang Israeli airstrike tumama sa Zawaida sa gitna ng Gaza po yan na nagdulot ng malakas na pagsabog at malawakang pagkawasak sa lugar.
1: Isang Israeli nabaril at napatay ang isang teenager na Palestinian matapos pumasok ang mga Israeli settlers sa West Bank Village.
0: Iran, nagbabalang itinuturing na kalaban ng alinmang bansang sasali sa economic war ng Amerika laban sa kanila.
1: Canada, planong maglagay ng retaliatory tariffs sa Estados Unidos. Ito ay pagkatapos ng anunsyo ni US President Trump na magpapatupad siya ng 50% tariff sa imported goods mula Canada.
0: Usok, bumanod po sa mga burol habang nananalasang hawk fire o mabilis na kumalat na sunog sa Nevada sa Las Vegas, Amerika. Libo-libong individual ang kinailangang lumikas dahil pa rin sa laki ng apoy.
1: Natukoy na ng otoridad ang biktimang namatay sa insidente ng karahasan sa isang high school sa Fagersta sa Sweden. Gamit ng isang espada, inatake ng 18 taong gulang na lalaki ang mga estudyante sa paaralan na ikinasawi ng 17 taong gulang na babae at nasugatan ng 3 iba pa.
0: Sa mga sports fans, narito na po ang ating Sports 5 bilang paghahanda sa kanyang kampanya sa US Open. Pinay tennis sensation Alex Ayala, puspusan pong pag-ensayo sa Arthur Ashe Stadium. Ayala, nakasama sa training ang dating men's world number 3 na si Grigor Dimitrov.
1: Gilas, Pilipinas, kinapos! Kaya nagtapos sa 8th pwesto matapos talunin ng Chinese Taipei. Score 89-78 sa FIBA U18 Asia Cup na ginanap sa Ahmedabad, India.
0: Adamson Lady Falcons, sinungkit ang panalo kontra UE Lady Warriors sa 2026 V-League Collegiate Challenge sa Mandaluyong City. Lady Falcons, tayo na ngayon sa Arellano Chiefs Standards.
1: Sa volleyball pa rin, DLSU Green Spikers nakascore na rin ang panalo matapos panain ang Mapua Cardinals sa kanilang tapatan sa 2026 V-League Collegiate Challenge. Ito ang unang panalo ng Spikers sa bagong coaching staff.
0: Samantala, dalawang Pinay swimmers podium finish para makuha po ang bronze medal sa 4 Southeast Asian Open Water Championships sa Boracay. Ang panalo nila, parte po ng paghahanda ng Philippine Sports Commission sa malalaki pang kompetisyon.
1: Mga balitang showbiz naman, balitang tatatak sa kasaysayan, Broadway legend and international icon na si Lea Salonga, kauna-unahang Pilipino na makakatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame sa Amerika. Gagawa rin siya ng star sa ilalim ng live performance category.
0: Samantala, inilabas na po ang sneak peek sa mala-enchanting na tema ng music video ng bagong awitin ni Blackpink Jennie na Fallen Angel.
1: Queen of all media, Chris Aquino, kabilang sa mga bisita sa naganap na intimate celebration sa kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos.
0: It's a girl! Masayang ibinahagi po ng aktor na si Taylor Lautner at asawang si Tay Lautner na babae nga po ang kanilang unang baby.
1: Child star na sumikat sa Baby Shark Dance, magbabalik

0: romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag na-achieve man ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Games. Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4. Across Signal platforms. Imagine One Asia.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
8: Nandito tayo, tayo magsusupang problema, magkaalamahan.
7: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
9: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
7: Kwentuhang maisaysay.
10: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
7: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
11: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
7: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
12: Nasunog na yung kwapaw.
7: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
13: Thalassemia. Oh. Let's start with that.
14: Para mas maintindihan.
7: May lugar ka rito, kapatid.
15: It's a beautiful day!
7: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH. Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Cheese Ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese Ring, can't get enough by Regent.
1: True FM.
2: Hi, good morning mga kapatid. Ang oras nga po natin 6:33. Bati muna tayo ng mabilis. Dito po sa mga nakatutok po sa atin ngayong umaga, nakita ko yung EDSA, Maricel. Oh. Doon sa feed ng mga kasamahan natin dito sa frontline sa umaga. Sus ko dai, syempre Lunes at back to work, back to school na po mga estudyante. Ang bigat ng traffic, Maricel.
3: Ay, hindi naman nakakagulat
2: yan. Oo nga, pagmaluwag yan.
3: Diba? Kapag magmaluwag, aba dun pa ako magugulat.
2: Doon ka na sa shock, no? Oh, good morning po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Yung ating mga kapatid sa FSU, hello! Dimples, Andre, Angela, and of course, Kuya Ed Boklinga, magandang umaga sa inyo.
3: Magandang umaga.
2: O, ito na nga tayo. Ready-ready na rin tayo sa ating balitaan po ngayong umaga na live na rin pong napapanood dito sa TV5 at syempre napapakinggan nga ng ating mga kapatid sa 105.9 True FM. Magandang umaga, kagaya na sinasabi namin kanina dun po sa mga stuck in traffic ngayon. Diyan sa Ed, sasamahan niyo po kami ni Maricel all the way till 10 in the morning habang 7 in the morning naman po dito sa TV5. Ito na nga po ang News 5. Dito po yan sa True FM, ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balita na dapat niyong malaman ngayon. Ako po si Zarina Guevara.
3: Sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, ako po si Maricel Halim.
2: Narito nga News 5 sa iba't ibang larangan at hanay ngayong araw ng Lunes, ika-24 ng Agosto taong 2026. Sa mga balitang pambansa, umakyat sa 20 nasawi dahil sa pinagsama-samang epekto ng mga nakaraang bagyo at hanging habagat. Sa datos po ng NDRRMC, 15 dyan ay sa Benguet, isa sa La Union, 4 po sa Rizal at isa sa Batangas. Habang ting-isa sa Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental, habang 2 naman po sa Caloocan. 19 naman ang sugatan habang 3 pa ang nawawala. Aabot sa halos 5 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura at halos 2 bilyong piso naman sa agrikultura. Halos 10 lugar din ang isinailalim sa State of Calamity.
3: Posible naman maging super typhoon ang bagyong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw.

0: Ayon sa PAGASA, papangalan ng bagyong Obet ang bagyong may international name na Zodel na papasok pa lang sa PAR. Huli itong namataan 1,660 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Mabilis lang itong dadaan sa bansa at hindi tatama sa lupa, pero asahan na palalakasin ito lalo ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng bansa. Bukod sa bagyong Zodel, dalawang bagyo pa sa labas ng PAR ang minomonitor ng PAGASA, pero wala pa itong epekto sa ating bansa.
1: Sa iba pang balita, nananatili po si dating Senador Antonio Trillanes sa listahan ng mga testigo sa prosecution sa impeachment trial ng vice-presidente na si Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, dedesisyonan pa nila kung isasala nga sa witness stand si Trillanes. Nakabase raw ito sa takbo ng gumugulong na investigasyon. Matatanda ang inakusahan ni Trillanes sina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na may questionable daw na mga transaksyon sa kanilang bank accounts.
2: Siyempre, I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited timeframes na hoping to finish before December.
1: Yan nga po ang dinig ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
0: Samantala, ibabalik na rin sa panghapon na schedule ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre. Layunin itong mabigyan ng mas mahabang panahon ang paglilitis at magawa rin ng Senado ang iba nitong trabaho sa umaga. Susunod naman daw dito ang prosekusyon at depensa. Nanawagan naman ang impeachment court sa publiko na magtiwala sa proseso ng paglilitis kahit mukha-aniya itong matagal. Layunin daw nito na tiyaking lalabas ang katotohanan sa kabila ng tila pag-target umano sa Senado ng iba't ibang espekulasyon hinggil sa impeachment trial.
1: Maaari naman daw maharap sa reklamong Severation of Perjury sina Senator Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y coach na testimonya ni Orly Guteza. Ayon kay dating Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson, maaaring magsampa ng reklamo si dating House Speaker Martin Romualdez na idinawit sa unang pahayag ni Guteza. Maaari rin daw magsagawa ng preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman sa mga nasa likod ng unang testimonya ni Guteza dahil itinuturing na raw na public crime ang perjury. Noong nakaraang linggo, binawi ni Guteza ang kanyang testimonya at isiniwalat na pinilit lamang daw siya ni Senator Marcoleta at Defensor. Samantala mga kapatid, sa oras muna 6:38, ang tamang oras muna, hatid yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactis Strain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871 dahil available na nga po sa lahat ng Mercury Drug Stores ang Ulta Bio Trial Pack. Subukan nyo na po yan, mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyo malaman ngayon. Kasama nyo nga po ngayong Lunes ng umaga, ako po si DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, ako po si Maricel Halim.
1: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Eh, pang t-shirt?
7: Travel! O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuan na lumilipat.
9: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
10: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
9: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
11: B1079.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment.
5: Born for Happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
7: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Japan welcomes Asia's biggest sporting event this 2026. The 20th Asian Games marks the third time the country has staged the Games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.
14: Para sa akin ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, deliservisyo para sa mga...

0: M. Mga kapatid, sa oras nga po na 6:42, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Si Bak sa pwesto, ang 13 kauha ng PNDHPG matapos magkamali daw nang nirespondehan dyan po sa Santa Maria sa Bulacan. Kalagitnaan ng pagsira ng Bureau of Customs ang mga smuggled na sigarilyo sa isang bodega nang biglang dumating ang mga nagpakilalang tauha ng PNPHPG. Naantala nga ang operasyon ng BOC pero agad silang nagpakita ng valid mission order. Hininga naman sila ng dokumento o hininga naman nila ng dokumento ang mga taga-HPG pero walang naipakita ang mga ito. Dumating po ang operations head ng HPG kalauna na doon na lamang nagkamali pala sila ng sinalakay na lugar. Sa katabing warehouse daw pala dapat ang isasagawa nilang bypass operation. Umalis din ang mga pulis at ipinagpatuloy ng customs ang pagsusunog sa haabot po sa 430 million pesos na halaga ng mga sigarilyo. Plano daw ng mga kawani ng BOC na magsampa ng kaukulang reklamo laban po sa mga tauhan ng PNP-HPG. Bakit nagkamali?
1: Wrong intel.
0: So ka naman nakakita ng ganon. Yung katabing lugar pala. Tapos, mali.
1: It's a prank.
0: Natuloy ba yung pagsalakay dun sa dapat ay area ng bypass operation? Yan ang concern ko ha. O, at ano daw ba dapat ang pupuntahan nila dun sa area na yon? Hindi na rin sinabi sa balita. Sana bigyan tayo ng update. Anyari. Sayang naman ang mga confidential at intelligence funds kung nagkakamali tayo ng mga ganyang
1: address
0: operasyon.
1: Address pa lang, ano? Mali na agad nang napuntahan? Paano ba naman? Paano ba naman hindi ka magde-demand ng audit
0: ang
1: niyan?
0: Ang tawag doon yung usong show dati dito sa TV5. Wow, mali.
1: Pwede, no? First episode to ulit. Ay, nako. Samantala mga kapatid, naipit sa gitna ng dalawang truck ang isang kotse sa National Highway sa Santa Fe, Leyte noong Huwebes. Base sa investigasyon, nakatigil ang dump truck sa kalsada dahil naka-red ang traffic light. Nasa likod naman niya ang isang sedan. Hanggang sa dumating ang isa pang truck sa kanilang likuran at nabangga ang kotse. Ligtas naman ang driver ng naipit na sedan. Nagkaaregluha na ang mga sangkot na driver.
0: Samantala, pinagpapaliwanag po ng Land Transportation Office ang jeepney driver na sangkot sa insidente ng road rage. Diyan po yan sa San Mateo sa Rizal. Sinuntok ng chopper ang pinto po ng kotse. Nagdulot nga yan ng matinding traffic. Hindi pa malinaw kung anong ugat ng kanilang away. Ipinatawag na po ng LTO ang jeepney driver na suspendido din ang lisensya.
1: Naputulan ng kamay ang isang pulis matapos rumesponde sa lalaking nag-aamok sa Camarines Sur. Armado ng bolo ang suspect nang dumating ang mga pulis. Sinubukan siyang kausapin pero bigla umanong umatake. Doon na naputulan ng kamay si Police Staff Sergeant Noli Miranya. Sugatan din ng suspect na nabaril naman ang pulis sa binti at paa. Nagpapagaling na ang pulis. Naka-confine din ang suspect dahil sa mga sugat na tinamo. Inaalam pa kung totoong may problema sa pag-iisip ang suspect at kung makakasuhan ito.
0: Isinara na muna sa mga motorista po ang kalsada sa Barangay Chavayan sa Sabtang, Batanes dahil po yan sa landslide at rock slide. Humambalang po sa daan ang mga gumuhong lupa at bato. Kasunod pa rin yan ang malakas na buhos ng ulan simula pa nitong Sabado. Nagsasagawa na po ng clearing operations ang DPWH.
1: Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, busy na po sa mga kapatid nating motorista. Tinatayang magkakaroon ng taas presyo sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Base sa unang apat na araw ng trading hanggang dalawang posibleng 25 centimos kada litro ang posibleng patong sa diesel, piso at 25 centimos.
0: Inabahan ako sa 25.
1: May piso.
0: Okay.
1: Hanggang piso 50 centimos naman ang tinatayang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Muling umakyat ang pandaigdigang presyo ng langis dahil lumabo na naman ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran at pinangangambahang magtatagal pa ang krisis sa Middle East.
0: Naku po, taas presyo na naman mga kapatid. Brace yourself for more taas presyo ng krudo, baka hanggang sa susunod na linggo po yan. Samantala, sa iba pang balita, inihahanda na po ng DOE ang suspensyon ng nasa 40 diesel power plants na bigong tumugon sa show cause order.
1: Noong Hulyo, sinabi po ng DOE na nag-issue ito ng show cause order sa higit 200 generation companies bilang hakbang para mapanagot ang mga kumpanya para po sa mga deficiency na nagre-resulta sa power interruption. Higit kalahati lang ng kabuoang bilang ng mga pinagpapaliwanag ang nakasagot. Ayon po sa Energy Department, nasa 10 maliliit na planta ang hindi operational. Bukod po sa suspensyon ng mga plantang hindi sumagot, inilalatag na rin ng DOE ang eksaktong timeline para po sa pagpapataw ng multa. Sa ilalim ng isinusulong na alituntunin, bibigyan ng 72 oras ang kumpanya para sagutin ang show cause order sa pamamagitan ng email. Isinusulong din ng DOE ang 3 strikes sa pagpataw ng sanction o parusa sa mga pasaway na generation company.
2: Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Tison at Cabinet Secretary Benher Abalos ang sitwasyon sa Paumbong at Agonoy, Bulacan. Kinailangang sumakay ng bangka ng 2 kalihim para silipin ang lagay ng mga residente na naapektuhan ng habagat at bagyong Nening. Ilang dekada na kasing iniinda ng mga nakatira sa 2 lugar ang pagtaas ng tubig tuwing masama ang panahon. Tiniyak ng DPWH na tututukan nito ang pagsasaayos ng mga sirang flood control project sa lugar. Kukonsulta rin ang pamahalaan sa mga epekto para sa mas pangmatagalang solusyon.
0: Sipag talaga, no? Oo, sayang kaya hindi natin makausap si Sec Vince.
1: Oo eh.
2: Para mahingan din natin na reaction. May mga tarpaulin pala dun sa Hagonoy eh.
0: For him?
2: Oo, at saka kay PBBM na nagre-request na bisitahin nyo naman ang Hagonoy para makita naman yung sitwasyon dito.
0: Ayun. Eh
2: baka yun din siguro yung isa sa dahilan. Nabay napunta naman din siya agad dun.
0: Oo, ayun o. Kumakaway pala kay Sec Vince yung mga tao. Eh, naway mapagbigyan na tayo ngayong linggo ni Sec Vince Dizon. Hindi ko alam kung anong susunod nila iikuti na lugar. Pero sa iba pang balita mga kapatid, abiso po sa mga dadaan sa Ninoy Aquino International Airport, makararanas po ng maikling power interruption ng Terminal 1 hanggang sa Martes. Nagsimula nga po nitong Linggo bilang bahagi ng preventive maintenance sa electrical equipment ng terminal. Ngayong araw po ay makararanas ng power interruption sa alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi mamaya. Bukas na may posibleng mawala ng kuryente sa Terminal 1 bandang alas 4 ulit ng umaga. Inaasahang tatagal po ng humigit kumulang 10 minuto ang power interruption. Tiniyak din ng NAIA na mayroong backup power para po sa mahalagang sistema ng paliparan habang isinasagawa ang maintenance.
2: Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang executive order na layong palakasin at paunlarin ang industriya ng critical minerals sa bansa. Inaasahang makakatulong ito sa transition sa clean energy, digital transformation at advanced technology ng bansa. Sa ilalim ng kautusan, bubuo ang gobyerno ng National Policy Framework para sa responsableng pagmimina at pagproseso ng mga produkto mula sa critical minerals. Imbes na umasa sa pag-export ng hilaw na mineral, isinusulong din ang mas mabilis na proseso ng mining permits at pagtatayo ng lokal na processing plant, battery production at iba pang industriyang maaaring magproseso ng raw critical minerals. Layo ng kautusan na mapataas ang halaga ng yamang mineral ng bansa at mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain ng mga critical na materyales sa renewable energy, electric vehicles at iba pang teknolohiya. Samantala mga kapatid, dako naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Muli namang iginiit ni US President Donald Trump na dapat umiwas ang Iran sa pag-develop ng nuclear weapons. Sinabi yan ni Trump kasunod ng pahayag nito na teritoryo na ng Estados Unidos ang pinag-aagawang Strait of Hormuz. Sa kanyang pagharap sa South Carolina, sinabi ni Trump na pursigido ang Iran na magkaroon ng kasunduan sa kanyang bansa. Pero ang sabi ni Trump, hindi raw sila sigurado kung gusto pa nilang magkaroon ng kasunduan sa Iran. Wala pang tugon dyan ang Tehran.
1: Samantala, sinuspindi po ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang trade negotiations sa Amerika. Nagugat po yan matapos bigong umusad ang trade deal kung saan naabot sa 50% taripa ang ipapataw ng Washington sa Ottawa. Kabilang sa maapektuhan nito ang ilang import products ng Canada. Dahil po dyan, tinatayang aabot sa 20 bilyong dolyar o katumbas po ng 1.2 trillion pesos ang maapektuhang kalakal ng Canada.
2: 2 ang kumpirmadong patay matapos ang magkahiwalay na pambobomba ng Israeli forces sa Gaza Strip. Kabilang sa nasawi sa pag-atake ang isang 4 na taong gulang na batang paslit sa Central Gaza. Sa lakas ng pagsabog, aabot sa 6 na iba pa ang naitalang sugatan matapos tamaan ng shrapnel. Samantala, kinumpirma ng puwersa ng Israel na napatay nila ang senior Hamas official na si Sharif al-Hasnat. Sumatotal, aabot na sa halos 1,300 ang nasawi mula ng ipatupad ang tigil-putukan sa Gaza nitong Oktubre nung nakaraang taon.
0: Isa din po ang patay, habang isa rin ang sugatan matapos silang paputukan ng Israeli National. Dyan po yan sa West Bank. Kaayon nga sa report, bawang binatilyo ang nasawi. Nangyari yan matapos kumprontahin ng Israeli ang mga Palestinong naririrahan o naninirahan malapit po sa Hebron. Ang armadong lalaki tila binabantayan daw ang grupo ng mga Jewish settlers. Patuloy namang nagpapagaling ang 70 taong gulang na lalaki kasunod ng insidente.
2: Puspusa naman sa pag-apula ang mga otoridad kasunod ng pananalasa ng wildfire sa Nevada sa Amerika. Malayo pala ang tanaw na ang makapal na usok nitong Sabado. Dahil dyan, pinangangambahan namang aabot sa halos 1,000 kabahayan ang maapektuhan ng sunog. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 hektarya ang napinsala ng wildfire.
0: Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 6:52, puntahan po natin para sa mga addicts sa chismis and entertainment news. Good morning, Nanay Christy Vermin. Ito na po ang ating balitang entertainment. Inilabas na nga po ang patikim o sneak peek sa music video ng bagong awitin ni Blackpink at Shani na Fallen Angel. Paba-enchanting ang tema ng music video. Extended play daw ito ni Jenny mula sa very personal place ng singer. Sa August 28 ang release ng extended play. Kamakailan lamang po nang mag-celebrate ng anniversary ang grupong Blackpink ni Jenny.
2: Intimate celebration ang naganap sa kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos, kabilang sa mga bisita niya si Chris Aquino. Sa post ng fashion designer na si Michael Leyva, binati nito ang First Lady para sa kanyang kaarawan. Sa kanilang larawan, kasama nila sina Chris Aquino at dalawang anak nito na sina Bimby at Josh. Ayon kay Leyva, kuha ito noong Sabado. 67 years old na si First Lady nitong August 21.
0: Nagdiwang naman ngayon ang fans ng SB19 na 18 dahil sa kanilang 4-pizza fan army face-off ng Billboard. 4th consecutive year win na ito ng 18 since nanalo po sila noong 2023. Sila rin ang may pinakamaraming panalo. Naungusan nila ang fandom na queen ng K-pop group na Tiara. Ilan sa mga natalo ng 18s na fandom this year ay ang kay Taylor Swift, Beyonce, Bruno Mars at ang K-pop group na Blackpink, aespa at 18s.
2: Magbabalik pinas ang award-winning singer na si Engelbert Humperdinck. Para yan sa kanyang The Celebration Tour na gaganapin sa New Frontier Theater sa September 25. Sabi ni Engelbert, mahal na mahal niya ang Pinoy fans dahil sa suporta at pagmamahal sa kanyang mga kanta na madalas daw ay kinakanta sa video. Okay. Dahil mahal niya ang Pinoy fans, ayan na nga, may sorpresa raw siyang gagawin sa concert. Kakanta raw siya ng Tagalog song.
0: Naks naman. Ayun, no. Favorite ng mga tatay natin.
2: Ay naman, every Sunday music hit.
0: Diba? Oh,
2: kilala si Engelbert sa hit songs niyang Release Me and Let Me Go, A Man Without Love, There Goes My Everything, at marami pang iba.
0: Nice. Very classic, in all fairness. Parang gusto ng tatay ko mapanood yung concert na yan.
2: Nakuramdam ko rin.
0: Diba?
2: Parang
0: pati si tatay
2: kailangan
0: Bonnie.
2: Din ng tatay kong manood yan. I'm sure ma-enjoy niya.
0: Diba? Mm-hmm. O ito naman, bibigyan po ng star sa Hollywood Walk of Fame ang Tony Award-winning singer and actress na si Miss Leia Salonga. Gagawaran po siya ng star sa ilalim po ng live performance category. Si Leia po ang unang Pinay na bibigyan ng ganitong pagkilala sa Hollywood Walk of Fame. Gaganapin po yan sa Setyembre. Pagkatapos, pararangalan din ang Icon Award ng singer sa 3rd Manila International Film Festival. Matatanda ang naging singing voice si Leia sa ilang Disney princess na sina Jasmine at Mulan. Walang kupas naman talaga si Mama Leia.
2: Naman, deserve naman kasi. Mga kapatid, sa ating Sports 5! Puspusa na ang pag-iensayo ni Pinay tennis star Alex Ayala para sa US Open sa New York. Ibinahagi ng organizers ang training ni Alex kasama si Coach Joanne Bosch. Hindi pa tukoy kung sinong makakalaban ng kasalukuyang world number 20 sa women's singles event sa huling Grand Slam ng taon. Pero bago yan, magsisimula na ang kampanya niya sa Mixed Doubles kasamang world number 4 na si Felix Auker, Aliyah Sime ng Canada. Sunod niya namang makakalaban ang tropa niyang si Iva Jovic sa Stars of the Open Exhibition Match sa August 27. Sa kaparehong araw din, malalaman kung sinong makakatapat ng 21 anyos sa women's singles. Huling lumaban si Alex sa Cincinnati Open kung saan nalaglag siya sa round of 32.
0: Samantala, nagtapos po sa ikawalong pwesto ang Gilas Pilipinas Boys sa FIBA Under 18 Asia Cup na ginanampo dyan sa India. Natalo sila sa Chinese Taipei sa battle for 7th place, 89-78. Lamang po sa first half ang Pilipinas bago binaligtad ng Taipei ang laro sa second half. Pambawi ito sa Pinas matapos matalo noong group phase. Nagtala po ng 22 puntos si Chog Moral para sa bansa. Napunta sa classification rounds ang Gilas Boys matapos mabigo sa China sa quarterfinals noong Biyernes.
2: Hindi makakapaglaro sa Gilas Pilipinas men sa Asian Games ang PBA stars na sina Jordan Heading at Jason Perkins. Umatras si Heading dahil tatama raw ang panganganak ng asawa niya sa palaro. Si Perkins naman napilitan ding mag-back out dahil sa iniindang injury sa paa. Kabilang ang 2 sa 16 na manlalarong napili sa Gilas Pool para sa Asian sa Japan. All PBA team ang ipapadala doon dahil hindi available ang mga player nating naglalaro sa ibang bansa. Magsisimula ang pagdidepensa ng Pinas sa Asian Games Gold sa September 11 kontra Bahrain.
0: Samantala, isa pang hindi makakalaro para sa Pilipinas sa Asian Games ang triathlete na si Kira Ellis. Nabundol po ng kotse si Ellis habang nag-eensayo sa pagbibisikleta. Agoy, aray ko po ang sakit niyan. Isa nga po sa triathlon o isa sa triathlon sports kasi ano yan eh, swim, bike, and run. Nagalusan at nabalian nga po siya ng buto dahil sa nasabing aksidente. Mabigat ang taong ito para sa SEA Games gold medalist. Bago pa maaksidente, nagpapagaling sa isang dati ng injury at isa pang injury sa tuhod. Kasama si Kira sa lineup po ng Team Pilipinas para sa Asian. Pero dahil dito, hindi na muna lalaban sa kahit saan si Ellis ngayong taon. Nangako po siyang babalik ng mas healthy sa susunod na taon. Get well soon, Kira!
2: Pagaling! Balitang NBA naman, nakatakdang sumali sa Miami Heat ang shooter na si Klay Thompson ayon sa ulat ng insider na si Shams Charania. Kasunod ito ng kanyang contract buyout sa Dallas Mavericks. Tinapos ito ang 2 taong pamamalagi niya sa Mavericks. Noong nakaraang taon, nagtala ng 11.7 points per game ang 4-time champion. Magdadala ng floor spacing si Klay, lalo't sina big man Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo ang top stars sa New Look Heat. Magiging reunion din ito ni Thompson sa dating teammate sa Golden State Warriors na si Andrew Wiggins. Nakasama niya si Wiggins nang manalo ng titulo noong 2022.
0: Samantala mga kapatid, eksakto alas 7 po ng umaga. Bago tayo magpaalam dito sa mga kapatid natin sa TV5, ang tamang oras na muna, hatid sa ating lahat ng Twins Lampay na Baby Diaper, ang Lampay ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape, and Baby Pants, ang Twins Lampay na ikatuwang po ni na Mommy at Daddy sa pag-aalaga kay Baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampay na Baby Diaper, gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Hanggang alas 10 pa po kami ng umaga mga kapatid ni Maricel Halili. Dito po yan sa True FM at sa 1PH at tayo po yung napapanood din dito nga sa RPTV. Pero dito sa TV5 hanggang pa 7 in the morning lamang po tayo. So kami po yung magpapaalam na sa ating mga kapatid dito. Kitais tayo ulit bukas, araw po ng Martes. Mag-goodbye ka na sa kanila, Maricel.
2: Maraming salamat po sa pagtutok sa ating balatkaan. Kita-kita po ulit tayo tomorrow sa TV5.
0: Bye-bye! See you all tomorrow! At yan nga po mga kapatid, ang unang bugso ng mga pinakamalalaking balitang dapat nyo pong malaman ngayon. Salamat po sa ating mga manonood nga sa TV5. Kanina po yan, sa ating hook-off sa TV5. Hindi pa po tayo tapos. Abangan po ang ikalawang dagsa ng mga pinaka-importanting balita na dapat nyo pong malaman sa pagpapatuloy po yan ng News 5 sa 1PH, sa Signal TV, sa RPTV at higit sa lahat sa True FM. Ako po si DJ Chacha.
2: Sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, ako po si Maricel Halim.
0: Manatili pa rin po nakatutok at lakas mo po ang inyong radyo. Dito po yan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46.
4: Para bigyan ng mukha ang balita.
5: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
7: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Opo, mga kapatid.
12: At anumang dilubyo,
13: libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
14: Balita man sa lansangan,
15: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
16: O hanay ng kapangyarihan,
17: bawat panalo.
18: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
19: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang,
20: mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Bogasanza po.
24: Ben Taringi po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Macanta.
29: Mary Monreyes po.
30: Mariana Pascual po.
31: Halimbid ang parang balita.
32: Schoolmates, welcome back to My School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
33: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ay na VIPs, Very Important Problems.
32: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
34: Join us in My School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
35: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things

0: ng Tempura Shrimp Flavored Snack by Regent.
1: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: 7:05, ang tamang oras mga kapatid. Batiin muna natin, Maricel. Ito lagi talaga nanonood at nakikinig sa amin ni Manong Ted. Ngayon nakikinig siya dahil maghahati daw ng anak sa school. Si Engineer Popoy Jeronimo, good morning to you. Batiin na rin po natin si Kuya Henry Manuel, yung nakasali sa aming What's On Your Mind contest before. And speaking of What's On Your Mind contest, mamaya po, sure na ito sa dulong part po ng ating programa. Pabida sa True FM, driver pa rin po ang hinahanap natin ngayong morning. May chance po manalo ng 2,000 pesos or more. Ang gagawin nyo lamang po para sa ating mga TNVS drivers, taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, mag-send lamang po ng video, kita po ang inyong sarili, kita po ang minamaneho nyong sasakyan, itutok nga po ang inyong video dun sa radyo kung saan kayo nakikinig sa amin. Dapat naka 105.9 True FM po yan, at isend po ang video na yan sa Facebook page ng True FM or sa Facebook page ko na DJ Chacha. Kasama po ang inyong name, location, huwag kalimutan, contact information. Ilagay nyo rin po dyan kung saan nyo anong gamitin yung 2,000 piso na mapapanalunan galing po sa ating mga happy anonymous. At bago matapos yung programa, pipili kami ng isang lucky driver. May gusto ka ba batiin dyan, Maricel?
3: Gilid-gilid kayo ha, bago kayo mag-video ha. Huwag mag-video habang umaanda.
2: Delikado yun.
3: Oo, para iwas po tayo sa aksidente. Naku, isa-shoutout ko lang si Alex Fuentes. Napakaaga nakatutok dito sa atin. Hanggang gabi yan. Parang hindi na natutulog si Alex Fuentes. At yung aking tiyuhin dyan sa Laguna, si Tito Bos Parmilan, syempre si Tatay Bonnie Halili na nakatutok sa atin ngayong araw.
4: Tatanda rin kayo.
2: Good morning, Tatay yan. Bonnie. At syempre nakatutok din sa atin ngayon si Gina Luzentales. Magandang morning din kay Jem Lloyda, Michael Maliari. Si Lena Taguinod, mula pa po yan sa Singapore. Maging si Reveline Baldecanas at si Malu Malasador. Mula naman sa Guimaras, nakatutok sa atin si Ramel Maluto at si Maulin Lai. Maging si Precious Ablazo. Good morning po sa inyo. Si Mary Lou Serna. Grabe naman daw yung nangyari dun sa entrapment. Ano ba yun? Operation dun sa Bulacan? Mala teleserye, mala pelikula daw.
3: Pero comedy yung genre.
2: Ano? Yun na nga eh. What really happened there? Hindi tuloy maiwasan mag-isip ng mga kapatid natin. Uy, parang may something fishy dyan. Si Maricel Landicho, magandang morning po sa inyo. Maging kay Feli Villa. At ingat po kayo ha mga kapatid. Ito nga yung pinag-uusapan namin ni Maricel kanina. Kasi dahil din siguro sa pabago-bagong panahon, may mga documented increase po ngayon sa kaso ng influenza-like illness, particular po yung pagtaas na i-report dyan po sa City of Manila. Yun ang sinasabi. Though wala pong outbreak na nangyayari ngayon na mga kapatid, tumaas lang naman yung mga cases. Yun po ang sinasabi dito sa mga balita. So ingat-ingat po tayo, double up tayo sa ating vitamins, and don't forget to rest.
3: Yeah, yun ang importante ang tulog. Nako, yan nga ang pinoproblema natin eh. Pero importante po ang tulog kasi pampataas yan ng ating immune system, pampalakas.
2: Tama!
3: Ha, bukod sa vitamins.
2: Importante po yan, lalo na para sa atin, ang mga nakatutok dito sa balita. Yung balita, nakaka-stress, hindi ba?
3: Totoo yan.
2: Kaliwat ka ng nakaka-stress na balita. Ikaw ba kung tatanungin ka bago yung second wave ng News 5 natin? Bilang tayo, kailangan nating tutukan yung nangyayari sa impeachment. Mm. Anong mas okay? Yung morning shift or yung afternoon shift? Kasi before afternoon na siya eh.
3: Oo.
2: Ibabalik siya ngayon sa hapon, 2:30 PM onwards. Ang sinasabi po sa mga balita, mga kapatid, kahit daw umabot sila na hanggang alas 11 ha, ng
3: pwede
2: gabi, hanggang midnight pa yan, basta dapat one witness matapos sa isang araw.
3: 3 PM to sawa, di ba? Pero kasi, kung ako ang tatanungin, personal bias, mas gusto ko sa hapon. Diba?
2: Pareho kayo ni Manong Ted. Pareho kayo
3: kasi
2: ni Manong
3: para
2: Ted.
3: Matutukan mo siya ng gusto.
2: Oo.
3: Yan lang naman. At saka kasi, para makapanood din kami, kasi sa Malacanang kadalasan ng mga story namin na kinocover umaga.
2: Oo, so hirap
3: kaming makapanood talaga ng impeachment kasi kasabay siya ng schedule namin ng coverage. Pero kung sa kahapon, ganon. Yeah.
2: So,
3: pagka sa hapon kasi, mas matututukan namin. So personal bias yon. At saka yan nga, para hindi na rin limited yung time.
2: Oo. One to sawa schedule. Kayo po ba mga kapatid ay may plano pang manood ng impeachment? Kasi as time goes by, ang sinasabi ng ilan, nawawala na daw sila ng ganang tutukan, itong trial na nangyayari, na posible pa yatang abutin hanggang sa susunod.

0: ang habagat at mga nagdaang bagyo sa mga palayan. Tiniyak ng DA na hindi naapektuhan ang supply ng bigas sa bansa. Nasa 26,000 metrikong tonelada lang daw kasi ang nawala kung ikukumpara sa 20,000,000 metrikong tonelada ng annual harvest. Samantala, plano po ng Senado na may alis ng tuluyan ang travel tax bago nga matapos ang taon. Ayon kay Senate President Win Gasalian, mayroon ang panukalang nakalusot sa Kamara para po sa abolisyon ng travel tax. Tinatayang nasa 6 na bilyong piso ang mawawalang revenue sakali pong alisin ang travel tax. Naniniwala po si Gasalian na kayang-kaya itong bawiin sa pamamagitan ng paglago ng industriya ng turismo. Basta huwag ikakabit sa ibang tax ulit ha. Yun dapat ang malinaw dito. Ayon pa po sa kanya, isa lang ang pag-alis ng travel tax sa mga priority bills para po sa pagreforma ng buwis sa bansa. Mas abot kamay na para sa mga naninirahan sa paligid ng Metro Manila ang mga trabaho sa NCR oras na matapos ang LRT 1 Cavite Extension. Yan ang paniniwala ni Metro Pacific Investments Corporation o MPIC Chair Manny V. Pangilinan. Aniya, mas mapapadali na ang access at biyahe sa trabaho sa Metro Manila ng mga Pilipino kapag napalawak pa ang pampublikong transportasyon. Ang LRT 1 Cavite Extension ang pinopondohan ng gobyerno, Japan International Cooperation Agency at Light Rail Manila Corporation na subsidiary ng MPIC. Samantala mga kapatid, sa mga balita po sa labas ng bansa. Patuloy ang isinasagawang rescue efforts ng mga otoridad kasunod ng paglubog ng isang cargo vessel sa karagatang sakop ng India. Ayon sa report, pawang 2 Chinese seafarers ang nauna ng nasagip ng Indian authorities. Pawang Panama flag cargo vessel ang apektado ng barko. Lula niyan ang aabot sa 24 na crew. Aabot naman po sa higit 1,000,000 Palestino ang patuloy na nagugutom kasunod po ng tensyon dyan sa Gaza Strip. Sa taya po ng United Nations, nasa 1.4 milyong mga individual ang apektado ng krisis. O katumbas po yan ng 67% ng populasyon ng Gaza. Nagbabala po ang UN na halos 10% ang posibleng tamaan ng famine. Ang ilang pamilya sa Gaza City, hirap na matustusan ang pang-araw-araw na pagkain ng kani-kanilang mga mahal sa buhay.
1: Hinikayat ni Pope Leo ang mga bansa na tulungan ang bansang Congo kasunod ng epekto ng pananalasa ng Ebola virus. Sa kanyang Sunday prayer sa Vatican, ipinagdasal nito ang mga apektadong Congolese. Nalulungkot ang leader ng simbahang Katolika kasunod ng pinagdadaan ng krisis ng nasabing bansa. Sa huling tala, aabot na sa higit 2,500 ang naitalang nasawi dulot ng sakit. Mga kapatid, dako naman tayo sa ating Sports 5. Nilampaso ng Creamline Pool Smashers ang Galleries Tower High Risers sa huling laro nila sa PBL On Tour. Dinomina ng Creamline ang Galleries 25-21, 25-16 at 25-21. Opisyal nang nag-debut para sa Cool Smashers si Jaja Santiago. Saglit na nag-comeback sa Pilipinas si Jaja bago tumuong League 1 Volleyball sa Amerika sa susunod na taon. Nagtala ng 6 punto si Jaja na kilala na ngayon bilang Sachi Minowa. Top scorer naman si Kapitana Alisa Valdez. Kasunod ng 10 puntos, tinapos ng Creamline ang On Tour na panalo sa 2 laro. May isa namang panalo sa 3 laban ang High Risers.
0: Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:27, ako po nakaligtaan natin ito kanina. Pasensya na po, tao lang. Magbabalik pa rin po kami, walang bibitaw. Ihahatid po namin sa inyo ni Maricel ang ilan pang mahalagang balita. Dito po yan sa News 5 sa aming pagbabalik.
2: It's time to fiesta with Bet88.
3: Come dance with me.
2: Experience award-winning Bet88. Secure and fast.
4: An Olympic silver medalist. An Asian Games bronze medalist. Now, Carlo Paalam is chasing the one medal that has eluded him. Asian Games gold. Watch his campaign at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4, only on Signal.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye.

0: bubusisiin na ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abergas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

Mga kapatid, 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Balikan po natin ang ating Sports 5. Inabot nga po ng 5 sets ang laban ng Farmfresh Foxies at Capital One Solar Spikers sa PVL On Tour matapos magsalitan sa pagkuha ng ika-4 na set. Sinamantala po ng Foxies sa mga error ng kabila para makabuo nga ng bentahe at kalaunay makuha ang panalo. Final score 20-25, 25-19, 22-25, 25-12 at 15-10. Pakitang gilas na naman po si Trish

0: ng 3-kilometer contest si Julia Pobleto. 50 minutes at 40 seconds ang oras niya. Gold at silver ang mga lumaban para sa Thailand.
1: Samantala mga kapatid, narito naman ang ating Balitang Entertainment. Inilabas po ng SB19 na si Stel ang bago niyang music video para sa kantang Crazy. Malalim ang hugot dyan ni Stel. Yung pakiramdam na nahihibang ka na sa kaiisip. Yung pakiramdam nga na naihibang ka sa kaiisip sa mahal mo. Tapos umaasa ka rin na ganyan din daw siya sa'yo. Ay ganon, one-sided feelings ba yan? Siguradong marami pong nakaka-relate dito. Mapapakinggan po ang kantang Crazy sa mga music streaming platforms.
0: Nako, mukhang may niluluto ang SB19 na power collab kasama ang Japanese singer-actor na si Kento Nakajima. Sa post ng P-Pop King sa X, nag-groupie sila kasama ang Japanese star. Say nila sa caption, "Something might be in the works," quote unquote. Ang tingin ng 18, baka raw music collab yan ng dalawa. Bago yan, una nang nakasama ng SB19 si Kento sa kanilang performance ng Gento sa Summer Sonic sa Japan.
1: Samantala mga kapatid, dahil po sa naranasang pagbaha ang release ng acoustic version ng hit song na Upuan. Kakolab ng rapper na si Glock 9 ng singer na si Lyra or Lyra sa acoustic rendition ng awitin. Sa ngayon po ay meron na itong 145,000 views. Last 2009 ang inilabas po ang kantang Upuan. Pero malalim pa rin ang hugot nito. Hirit ng netizens, very relevant and timely pa rin ang awitin hanggang sa ngayon. Patama raw ito lalo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Sa oras nga po ng 7:32, ang tamang oras na muna mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com, at araw-araw may live selling din po ng alahas sa Mayette de la Rosa Facebook page. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabago po nilang branch ay sa may 168 Mall at open na rin ang kanilang live selling house sa Alabang. Binabati din natin ng good morning si Sir Richard de la Rosa. At yan nga po mga balitang nakalat ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin po sa ating mga kapatid na nakikinig sa ating himpilan dito po sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila.
0: Sa Davao, live din po tayong napapakinggan sa 106.7 True FM.
1: Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM.
0: 101.5 naman sa Cagayan de Oro.
1: 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte.
0: Sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din tayo sa bagong channel na True TV Channel 19 para sa Signal TV subscribers.
1: Sa ngalan pa rin po ng ating mga masisipag na kasamahan sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Delano, Derek Joey Perez, Kuya Aaron Tolentino, Julie Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Chaska Gotelba, Nicole Stavanida Canay, Associate Producer Christian Mitra, sa ating Executive Producer na si Andrew Yusinko.
0: Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan.
1: At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ako po si DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, ako po si Maricel Halil.
1: Walang maglilipad mga kapatid, tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Failon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Watch defending champion and Asian record holder EJ Obiena soar for another gold at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.

0: ultimate playground. Monday mornings are always great. With DJ Chacha and Dan Bailo.
1: Dito tayo sa totoo.
2: True FM.
0: Sa 105.9.
3: Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: Nako, magandang araw pa rin para sa bagong Pilipinas. Mga kapatid, kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Ted Filon at DJ Chacha. Marinos Manong Ted, ha? Ako po muna si Maricel Halili.
3: Yung masaya.
4: Baka kasama po ninyo hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Masaya naman ako. Kahit na ang dami nating pinoproblema talaga. Ano, inaantabayanan, hindi naman natin inaantabayanan. Pero syempre, naghahanda tayo at baka mamaya magdere-derecho na naman ang pag-ulan. Dahil sabi nga po ng Pag-asa, mula Miyerkules hanggang weekend, baka magdire-diretso yung pag-ulan, lumakas pa po ang habagat. So syempre, every time na nakaka-experience tayo ng ganito, nire-remind sa atin kung gaano kalupit yung ating mga opisyal ng pamahalaan na hindi pa rin talaga na isa sa ayos yung ating mga flood control projects. Ano po? So, pero maya-maya, marami pa po tayong pag-uusapan. Kabilang na nga rin po dyan yung isasagawang impeachment trial, pagpapatuloy dahil po naantala yung day 17 ng impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte dahil nga po doon sa nangyaring sama ng panahon. So, naurong ng naurong yung ating pagdinig. Ano po?
5: Impeachment na mangyayari po mamaya. Sabi nga ni Maricel dito same time pa rin po ano yung ating impeachment ngayon, but we don't know if on Wednesday or by next week or maybe tomorrow after nila mag-caucus kung ibabalik na po ba yan sa alas 2 ng hapon kagaya no nakagawian noong nagsisimula. Yes, ito pong impeachment. Pero bago natin pag-usapan ng impeachment, ito rin ako hindi nagsisimula yung mga kapatid natin nang hindi po napapakinggan ng magandang balita galing po kay Pastor Jeff Eliscopides dito po sa ating The Daily Bread.
6: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
5: Morning, Pastor Jeff! Good morning!
7: Good morning! Hello, si Ate Mase pa rin.
5: Yes, morning. Hindi pa tapos si Manong Ted sa pagsuyod sa mga flood control project ng Bulacan. Kulang yata ang isang taon sa dami.
4: Ay naman.
5: Pero mahaba rin. Correct. O, Pastor, ito na.
7: Matatapos din yan.
5: Hopefully. Alin bang matatapos yung baha o yung kasakiman nila? Alin po doon? Char!
7: Walang katapusan niya. Panahon pa ni Jesus, meron na mga ganyan tao. So, sa ano na lang. Pagdating ni Jesus, wala na yung mga yan.
5: Nako, tingnan natin. Or pwede siguro, anyway. Pwede pa po ipag-pray, kuhanin na sila. Nako, bawal pala yun.
4: Bawal pala yun.
5: O sige, Pastor Jeff, anong magandang balita pampahupa naman ng emosyon naming lahat ngayong Lunes?
7: Yan, alam niyo po, maganda ang topic natin ngayon. May mga hamon ng buhay na obvious yung nakikita natin. Challenge sa trabaho, challenge sa finances, challenge sa health and all. Kitang-kita mo physical, pero may mga battle po na invisible, kumbaga, tahimik siya o minsan hindi natin nakikita, okay, wala tayong naririnig. Ibig sabihin, ito po yung battle inside your mind. Yan, maganda po itong tema natin kasi minsan okay ka sa labas, nakangiti sa work and all, yung post mo sa social media, ang ganda, pero alam mo yung sa isip mo, parang ang daming challenges. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kaya kung iwanan ako na asawa ko? Ang dami natin i-entertain sa mind natin. At minsan, hindi naman yung actual na problema ang pinaka-nakakapagod. Yung mga thoughts po natin tungkol sa problema ang nakakapagod. Kaya samahan niyo ako mag-journey. Ano ba yung mga battle of the mind na kailangan natin labanan? Una po, not every thought deserves your attention. Hindi lahat ng iniisip mo dapat mong entertainin o paniwalaan. Sabi po sa Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Sabi, be careful what you think, what you entertain. Kasi po, yung buhay mo ngayon, sum total yan ng desisyon mo kahapon. Alam niyo yon, may mga experience ba kayo, isang maliit lang na thought, pero nasira buong araw mo? Okay? Halimbawa, parang iba yung tingin niya sa akin, ah. Okay? Tapos after 5 minutes, siguro may problema sa akin to. And then 10 minutes mo pang imarinate sa brain mo yon. Okay? Baka may sinasabi siyang masama na ikwento na niya sa iba. After 30 minutes, actually, ang dami mo lang naisip, ang dami ng mga player dyan sa utak mo, teleserye na. May kontrabida na. Naku, kinausap niya yung isa. So, ang point ko lang po, yung problema minsan, nasa thoughts lang natin. Okay? At hindi dahil po pumasok sa isip mo, i-entertain mo. Hindi lahat na nasa isip mo ay katotohanan. May mga thoughts po galing sa takot. May mga thoughts galing sa insecurity. May kaibigan ako mag-undergo ngayon ng surgery. Ang dami na niyang iniisip. Paano pag nagkamali, doktor? Paano yung mga anak ko? Paano yung buhay ko? So those are assumptions. Those are temptation din po para matakot. Pero ang sabi po sa Biblia, God did not give us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and sound mind. So, spirito po yung takot. Kaya wag na natin masyado ini-entertain. Okay? Somebody once said, hindi mo pwedeng iwasan na lumipad yung ibon sa ulo mo. Pero kaya mo siyang iwasan na mangitlog dyan sa ulo mo. Okay? So, sabihin po, dadaan lang yan at wag mong entertainin. Wag mo masyadong mag-overthink dahil sa buhay po ngayon, marami tayong mga challenges na hindi naman maaaring mangyari, pero sa isip mo, worse na yung nangyari. Kaya gusto ko lang kayong i-practice nyo ngayon, magdasal, maging positive in terms of God is in control, at isipin nyo palagi, si Lord ang may hawak ng buhay ko. So kung may mga thoughts ka na ganito ngayon, yes, dumaan, pero wag mong panatiliin sa utak mo. Ano yung mga thoughts na paulit-ulit mong iniisip lately na hindi mo pa talaga chinecheck kung totoo o hindi? Sabi sa Kawikaan 4:23, as we end, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil another day, another week ahead of us. At minsan, Lord, hindi pa simula yung laban, talo na kami. Dahil ang dami namin agad iniisip, ano na bukas, yung babayaran, yung bill, yung... Kaya nga sabi mo sa Biblia, do not worry. But it's another day, Lord, na topic namin. So tulungan mo kami, Lord God, ngayon na magsimula ng Lunes na may positibong pananaw. Alam namin, maraming challenges ang bansa, maraming challenges personally. Pero Lord, hindi rito nagtatapos ang buhay. Meron kaming Diyos na kakapitan na magbibigay sa amin ng lakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
5: Amen. Thank you so much, Pastor Jeff. Para sa mga sabihin na natin, mga TH, ano? Mga tamang hinala. Oo, daming tinamaan kanina dun sa magandang balita mo. Thank you so much for that reminder, Pastor Jeff.
7: Tamang hinala. May natutunan ako sa yung millennial ba?
5: TH. Oo, millennial yan.
4: Pang millennial. Malamang sa Gen Z, iba ng term.
5: Hindi natin sure. Tatanong natin sa mga Gen Z kung anong term dyan. Pero ang mahalaga, Pastor, nabigyan mo na naman kami ng reminder ngayong Lunes. Bukas ulit, Pastor Jeff.
7: Yes, of course. Anytime. Ako naman ay nandito lang para sa ating mga kababayan. Okay, salamat Ronald Sarcos for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
5: Thank you so much, Pastor Jeff Eliscopides, para po sa ating The Daily Brad.
6: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
8: An Olympic silver medalist. An Asian Games bronze medalist. Now, Carlo Paalam is chasing the one medal that has eluded him, Asian Games gold. Watch his campaign at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4, only on Signal.
9: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yon?
14: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
15: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
16: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay serbisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
17: bilang father, worried na worried ako. Talaga kayo, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
18: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
10: To this day, I keep asking myself, why me?
19: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sa na mag-apply ng OCC.
20: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
21: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
22: West Philippine Sea!
21: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: Hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Ito
2: ang
3: mga kapatid, 7:48 ang tamang oras na muna. Hatid po yan sa ating lahat ng FastCAD. Uy, level up ang biyahe with FastCAD. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong pamilya at ang buong barangay sa FastCAD. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Mga kapatid, may QR code po na makikita sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCAD. Gamitin nyo rin po ang passenger and rolling cargo promo code for 10% discount. Dahil sa FastCAD, very safe, very fast, very convenient, FastCAD. At syempre pa ang oras na yan, hatid pa rin po sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, mga kapatid, para po sa mga nagkaka-wrinkles na dyan, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. I-tandem nyo po yan o i-partner ninyo sa Ulta Bio. Perfect pair po yan lalo na pabago-bago ang panahon ngayon. Ulta Bio Trial Pack, available na po yan ngayon sa lahat ng mga Mercury drugstores nationwide. That announcement pa rin, ano, Maricel, para sa lahat ng mga drivers natin na gustong sumali para po sa ating pabida sa True FM. Pwedeng-pwede pa po kayo magpadala ng entries, ha, mga mamang driver, kung kayo ay driver ng pampublikong transportasyon, bus, jeep, TNVS, o di kaya po taxi driver. Pwedeng-pwede nga po kayong sumali sa ating pabida sa True FM for a chance to win 2,000 pesos or more. Mag-send lamang po ng video, kita pong inyong sarili at kita pong inyong minamanehong sasakyan. Huwag kalimutan pag-send po ng video kasama ang inyong pangalan, lokasyon, at syempre ang contact information. I-send po yan sa 105.9 True FM Facebook page. Pwede rin po sa Facebook page ko na DJ Chacha dahil mamaya, mga kapatid, pipili po tayo ng isang lucky pabida driver na bibiyayaan natin ng 2,000 piso. Pero mamaya na yan, ha, kasi nga po, usapang impeachment muna tayo ngayong umaga, mga kapatid. Excited na po ba kayo sa mangyayaring impeachment mamaya? O para sa inyo, ay, impeachment? Hindi yan mahalaga, dami kong ginagawa eh.
4: Baka nabobore na sila, di ba? Pero yan actually yung nilalabanan ng prosekusyon. Bawal mabore dito sa mga articles of impeachment sa impeachment court kasi kailangan nila yung atensyon ng tao para busisiin ito nga nangyayari sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, pagpapatuloy yung direct examination, ano, kay Gina Acosta. Ito pong disbursement officer ng Office of the Vice President na sinasabi nga ng prosecution na smoking gun. Oo, yung mga testimonya noong nakaraan. Dapat last week pa eh.
3: Oo.
4: Pinagpatuloy yung direct examination sa kanya. Pero dahil nga po dun sa sama ng panahon, nakansela yung na-delay. Day 17.
3: Oo.
4: Na-delay. Ngayon ipagpapatuloy.
3: Oo, hindi naman po pwede po ang online impeachment trial. Bawal. Kasi importante talagang live na nakikita ito ng ating mga senator judges. Hindi pwede ang online, pero pwede daw yung ibang senador doon sa lounge.
4: Ay! Yun lang. Hindi, at saka pag pinayagan nila yung mga online na hearing na ganyan, ano yung wisdom na hindi nila papasalihin sa
3: mga,
4: online
3: tama.
4: Hearing yung mga wala doon na senador.
3: Apat
4: diba?
3: Yun.
4: That's exactly their wisdom eh. Kaya hindi pinapayagan na makasama doon dahil ang sinasabi, ipinupunto ng ating mga senator judges, importante na makita ng actual, yung physical na naroroon yung mga senator judges para makita rin yung reaction ng mga uupong testigo.
3: Tama! At sabi mo nga, hindi nga po natapos, ano, mga kapatid, para sa mga hindi na po nakatutok last week, si Ms. Gina Acosta, which is the OVP Disbursing Officer, ay isang araw po, ano, tama na nakaupo last week, hindi na nga natuloy dahil sa sama ng panahon. Today, uupo po ulit siya for the cross-examination. Ang tawag nga, tama yung sinabi ni Maricel, dito, smoking gun. So after ni Gina Acosta ngayong araw, kung matatapos man po siya today, hopefully matapos na siya.
4: Sana.
3: Tumatagal na tayo ng sobra. Sinong iuupo naman bukas at sa mga susunod na araw? At pag sinabi nating smoking gun, ano yon? Ang ibig sabihin ba nun eh, napatunayan na yung tungkol dun sa mali daw na paggamit ng confidential funds? Hindi na kailangan ng susunod pa ba na witness kung smoking gun na yan?
4: Kasi nabanggit na daw dito na galing yung utos kay Vice President Sara Duterte, no? Pero na-establish ba? Di ba? Yung pagiging guilty ng Vice Presidente dahil nga dito sa mga testimonya na galing kay Gina Acosta, na by the way ay na-question, ha? Bakit hindi siya fluent sa Tagalog, English? Hirap kasing makarelate, hindi naman tayo lahat marunong magbisaya.
3: Oh, pero alam mo, with all due respect, ano, doon sa, tumayo si Senator Erwin Tulfo that time and he was saying nga na last week, natigilan na natin itong panluloko at pambobola na ito kasi daw nung tumayo doon sa camera or naupo as witness si Gina Acosta sa camera, Tagalog naman daw yung ginagamit na salita at lingwahe. Pero in all fairness, kasi meron talagang mga bisaya na hirap pa rin mag-Tagalog hanggang ngayon.
4: Totoo
3: natin yan. Kasi
4: totoo
3: yung kasama yan po namin sa bahay has been here in Manila for the longest time, more than 10 years na. Pero hanggang ngayon, mas fluent pa rin siya sa Bisaya. Hirap pa rin talaga mag-Tagalog. So hindi natin pwede ialis yun. Doon kay Gina Acosta.
4: Ay, naalala ko tuloy ang kwento ng ating kasamahang anchor dito na si Chiki Verhel. Abay, Cebuana!
3: Oo.
4: Chiki, maikwento ko na yung kwento mo.
3: Sige nga, habang inaantay natin si Congressman Terry Ridon, magising kaya siya?
4: Si Chiki kasi ay Bisaya talaga. Cebuana talaga siya. So kinukwento niya, nung college, nung pumunta siya dito sa Manila at nag-aral sa Ateneo, hirap na hirap siyang mag-attend sa klase niya dahil Tagalog. Kaya kinausap niya pa yung kanyang professor, baka pwede naman na gawin natin na English yung medium ng instruction sa klase kasi magaling siya sa Cebuana, ay sa pagsasalita ng Cebuano at saka English.
3: Oo, pero
4: yung Tagalog, hirap talaga siya. Sabi daw ng professor niya, nag-enroll ka dito, ikaw mag-adjust.
3: Kaya lang
4: siya napili mag-aral talaga na Tagalog. Kaya ang galing-galing na ni Chiki mag-Tagalog ngayon. Pero
3: fairness.
4: Yes, gets ko na hindi lahat ng mga Cebuano at saka yung mga kapatid nating Bisaya ay magaling mag-Tagalog.
3: Tama, kahit matagal na po sila dito sa Manila. Pero ang hindi natin sure kung si Gina Acosta ba, kung nakapag-Tagalog nga siya sa kamera, bakit biglang hirap na siya nung nasa Senado? Yun lang ang malaking tanong talaga doon. Pero yun nga mga kapatid, ano, ito na, nasa linya na ba? Wala pa. Antayin lang po natin itong makakausap natin. Kasi
4: at
3: nga
4: saka,
3: po,
4: abogada siya, di ba?
3: Si Gina Acosta.
4: Tama ba?
3: Hindi ako. Parang hindi naman yata.
4: But the fact na napasok siya sa office of the vice president na isang prominent at alam natin na supposedly ay mataas. Di ba? Na position, government agency.
3: Correct.
4: Ina-expect natin na kung hindi man siya magaling at fluent sa Tagalog, at least marunong siyang makipag-communicate in English.
3: Oo, yun
4: kasi
3: din ang binabanggit ng ilang senador.
4: Kasi importante siya sa OVP. Ang dami-dami mong mga kausap na tao dyan.
3: May point. Kasi nga, there are terms na parang halimbawa, yung ibang mga terms na importante sa trabaho niya,
4: yes,
3: na in English naman, nahirapan pa rin siyang intindihin or kailangan minsan ibisaya pa rin. Kaya nga may tumayo na senador. Pero mamaya, tingnan po natin, baka naman dahil sa pagtayong yun ni Senator Erwin Tulfo, baka mamaya, gumaling na sa pagtatagalog.
4: Maalala niya, ay marunong pala ako mag-Tagalog.
3: Itong si Gina Acosta. Pero dito nga po sa mangyayari po para dito sa impeachment trial ng Vice Presidente mamaya, ang sinasabi nga po kasi dito ni Congressman Ridon na dito daw nagsimula yung buong problema sa paggamit ng confidential funds. Dito po sa tinatawag niya na original sin ng misuse ng confidential funds, yung pagbigay niya yung pagbigay ni Gina Acosta, pagsasabi na si Duterte o si Vice President Duterte ang nag-utos dun sa pag-transfer nitong confidential funds. Ang binabanggit pa po ni Ridon dito, ang instruction daw na ito ang naging simula ng alleged misuse ng pondo na humanto nga po dyan sa mga acknowledgement receipts kung saan narinig na natin yung mga pangalang Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa, maging si Milky Sequoia. O diba, parang 90s ano lang. Oo, 90 star lang, Milky Sequoia.
4: No?
3: Alam mo, ganun yung mga pangalan dati.
4: Correct, mga soft drinks.
3: So sa madaling salita, parang ina-argument dito ni Congressman Ridon, kung walang naging instruction mula sa Vice President kung walang instruction ng Vice Presidente kay Acosta na ibigay po yung pera kay Colonel La Chica, hindi daw hahantong ang proseso sa mga questionableng acknowledgement receipts na ngayon nga po ay bahagi ng kaso nitong prosecution. Kasi nga, balikan lang po natin ano, kasi baka nakalimutan nyo na para at least mamaya pag-o po ni Gina Acosta, hindi kayo masyadong malost in space kung ano po yung mga nangyayari. Sa testimonya po nitong si Acosta last week po yan, inamin po ni Ms. Gina Acosta na hindi bahagi ng trabaho o tungkulin ng isang security officer ang paggasta ng confidential funds. Alam mo yun, Tita Mase? Mm-hmm. Hindi ba inulit-ulit, tinanong-tanong siya nitong mga abogado from the prosecution side kung kasama ba yun sa trabaho, bahagi ba yun? So siya mismo nagsabi na hindi nga yun bahagi ng isang security officer yung paggasta ng confidential funds. Sinasabi din niya na wala siyang matukoy na provision dito po sa joint circular na nag-govern dun sa confidential and intelligence funds na nagpapahintulot sa ganong klase po ng arrangement. Ang binabanggit din, binabanggit ni Naridon kung ihaharap ba sila Chica.
4: Ayun
3: bilang
4: naman.
3: Hostile witness.
4: Panibagong hostile witness.
3: Hindi pa masyadong sure kung haharap. Though ang dami nagsasabi na importante yung magiging pagharap nitong sila Chica, no? Kaya lang sinasabi nga po ng prosecution, hindi pa sila sigurado kung kasama nga po sa mga witnesses nila sila Chica. Even nga si Senator Trillanes, hindi rin sigurado kung ihaharap pa eh.
4: Although yun bang listahan.
3: Nasa listahan si Senator Trillanes ba dito rin sa confidential funds o sa ibang aspeto po 'yan no nakahain?
4: Unexplained wealth.
3: Yun na yata ang susunod natin na pupuntahan. Unexplained wealth. Yun ang importante nating malaman. After confidential funds, saan na po tutungo ang prosecution? Unexplained wealth na ba tayo or bribery? May bribery pa eh. Hindi ba? So ang sinasabi ni Ridon last week, kung sakali daw pong tetestigo sila Chica, ang magiging papel daw po nitong sila Chica ha, palalakasin, pupwedeng palakasin o kumpirmahin lamang yung nauna ng pahayag ni Ms. Gina Acosta. And for the prosecution, mahalaga daw pong ma-establish kung saan at kailan nagsimula yung sinasabing misuse nitong confidential funds ni VP Sara. So, ibig sabihin talagang for the prosecution, mahalagang matrace nila yung buong process at matukoy din mismo yung kung saan nga nagsimula yung maling paggamit nitong confi funds. Ito na, nasa linya na. Ayan, magandang umaga po, Congressman Terry Ridon from the House Prosecution Panel. Good morning, sir.
1: Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita.
3: Maraming salamat din po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. DJ Chacha at Maricel Halili po tayo dito sa True FM. Congressman, unahin muna po natin. Binabanggit nyo nga po, smoking gun yung naging pahayag ni OVP Disbursing Officer Gina Acosta. So kung smoking gun na po yun, ano pa yung for today at sa mga susunod na araw na may kinalaman sa confidential funds ang kinakailangan na mapatunayan ng prosecution?
1: Siyempre, karagdagan po dito for DepEd, no? Yung kay Ms.